Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Barkanku dai, kuna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma a wannan rana ta Laraba, 30 ga watan Satumbar shekarar 2026 miladiya. Ga labaran yau, amma da farko ga kanin su. Kasar Turkiye ta kafa kwamitin kula da karkatar da kudaden zuba jari da kare masu zuba jari. Kasar Isra'ila ta kashe wasu Falastinawa 6 a Gaza, yayin da ake ci gaba da keta yarjejeniyar tsagaita wuta. Galibaf na Iran yayi gargadin cewa babu wata ƙasa da za ta iya sayar da man fetur idan aka hana Tehran fitar da nata. Amurka kuma ta kammala janye dakarunta daga ƙasar Iraki bayan shekaru da dama na mamaya. Za kuma ku ji cewa shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci Amurka da Rasha su tattauna sabuwar yarjejeniyar sarrafa makaman nukiliya. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta buƙaci Sudan ta Kudu ta magance ƙalubalen gabanin zaben farko a tarihin ƙasar. Shi za ku ji cewa attajirin Najeriya Aliko Dangote na shirin gina matatar mai ta dala biliyan 16 a ƙasar Kenya. Ga cikakkun labaran tare da ni Hadiza Bayero. Kasar Turkiye ta kafa kwamitin da mataimakin shugaban kasa zai jagoranta domin daidaita batun fitar da kudaden asusu da kuma kare hakokin masu zuba jari, inji hukumar sadarwa ta kasar. Shawarar da aka yanke a ranar Talata ta biyo bayan wani taro da shugaban Recep Tayyip Erdogan ya jagoranta tare da jami'an tattalin arziki da manyan wakilan cibiyoyi masu dacewa domin tantance ci gaban da aka samu kwanan nan a kasuwannin jari. Erdogan ya ce manyan abubuwan da hukumomi suka fi mayar da hankali a kai su ne a gudanar da harkokin fitar da kudade a hankali, a kare masu zuba jari a ƙarƙashin dokokin kasuwar jari, da kuma biyan kuɗi a cikin adalci kuma cikin gaggawa. Sabon kwamitin daidaita asusun zuba jari zai sa ido kan wannan tsari tare da tabbatar da cewa an kiyaye halastattun hakokin masu zuba jari da kuma moriyar jama'a. Sanarwar ta ce bisa umarnin Erdogan, hukumar binciken kuɗi ta ƙasa ta fara nazari da binciken wasu hada-hadar da aka gudanar a baya-bayan nan a kasuwannin hada-hadar kuɗi da suka shafi asusun zuba jari. Hukumar kasuwannin jari ta kuma gabatar da taswirar hanyar biyan kuɗaɗen masu zuba jari waɗanda aka tabbatar da haƙƙoƙinsu. Za a gudanar da biyan kuɗaɗen ne bisa ƙadarorin da kuma yawan kuɗaɗen da ake da su a cikin asusun zuba jarin da ake karkatar da kuɗinsu. Jami'ai sun kuma yi wa shugaba Erdogan bayani kan tsarin da ake ci gaba da gudanarwa na miƙa kamfanonin hada-hadar ajiyar kuɗi na Katilim Evim da Bire Evim da kuma bankin Iktisat na haɗin gwiwa ga bankin Turkiye Emlak na haɗin gwiwa. Daraktan sadarwa ya ce za a ƙara ɗaukar matakan gudanarwa da na doka domin ƙarfafa yadda ake tafiyar da kasuwannin hada-hadar kuɗi da sa ido a kansu tare da hana sake faruwar irin wannan matsaloli nan gaba. Hare-haren Isra'ila a sassa daban-daban na Gaza sun kashe akalla Falastinawa 6 tare da jikkata wasu da dama, ciki har da yara a cikin sabbin take haƙƙin yarjejeniyar tsagaita wutar da Amurka ta jagoranta wadda take aiki tun watan Oktoban bara. Wani hari da aka kai ta hanyar jirgin sama mara matuƙi kan iyalai da suka rasa mahallansu sansanin Halawa da ke gabashin Jabaliya ya yi sanadiyar mutuwar mutane 2 da jikkata wasu mutum 8. Wani hari kuma da aka kai kan rufin wani gida a unguwar Altafa da ke birnin Gaza ya kashe wani Bafalastine guda tare da jikkata wasu. Ma'aikatan lafiya sun kuma tabbatar da cewa an kai gawarwakin 2 da wasu mutane da suka jikkata ciki har da yara zuwa asibitin Al-Shifa bayan wani hari da aka kai kan wani gida a unguwar Al-Nasr. Kakakin Majalisar Dokokin Iran kuma babban mai shiga tsakani a tattaunawar Muhammad Bahger Ghalibaf yayi gargaɗin cewa samar da man fetur a yankin na fuskantar barazana. Ghalibaf ya ce idan Iran ba za ta iya sayar da man fetur ba, to babu wata ƙasa a yankin da za ta iya sayar da nata, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na ƙasar Iran IRNA ya rawaito. Babban mai shiga tsakani a tattaunawar ya kuma yi gargaɗin cewa idan ba a tabbatar da tsaron Iran ba, to babu wani muhimmin gini ko ababen more rayuwa a yankin da zai kasance cikin aminci. Iran na fuskantar tsatsauran takunkumi kan fitar da man fetur sakamakon rikicin da ke tsakanin ta da Washington da kuma takunkumin da Amurka ta kakaba mata. A nata ɓangaren, Washington ta ce takunkuman nata na yin tasiri, tana mai ikirarin cewa Iran ba ta fitar da ko da ganga ɗaya ta man fetur ba a ƙarƙashin wani shingen tattalin arziki mai tsauri da aka kakaba mata. Dakarun Amurka sun fara ficewa daga sansanoninsu na ƙarshe a ƙasar Iraki a matakin ƙarshe na janyewar da ta zo sama da shekaru 20 bayan mamayar da Amurka ta jagoranta a shekarar 2003. Janyewar na faruwa ne bisa wata yarjejeniya da aka cimma a shekarar 2024 a lokacin mulkin shugaban Amurka na wancan lokaci Joe Biden.
Yanzu gwamnatin shugaba Donald Trump ce yake aiwatar da wannan janyewar a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tsananin rashin jituwa tsakanin Washington da Tehran a yankin. Asarar rayukan da yakin ya haddasa ta yi matukar yawa, fiye da sojojin Amurka 4,500 ne suka mutu a Iraki cikin sama da shekaru 20, adadin da ya kai kusan ninki biyu na sojojin Amurka da suka mutu a Afghanistan. Adadin mutanen Iraki

0: suka rasa rayukansu ya fi haka yawa matuƙa. Rahotannin da aka tattara sun nuna cewa tsakanin mutane 185,000 zuwa sama da miliyan 1 ne daga cikin al'ummar Iraki suka mutu. Dakarun Amurka sun fara ficewa daga ƙasar Iraki a shekarar 2011, amma suka sake komawa ƙasar a shekarar 2014. Washington ta ce sake tura dakarun ta ƙasar na da nufin taimakawa Iraki wajen yaƙar ƙungiyar ta'addanci ta Daesh. Shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi mai tsanani game da makaman nukiliya. Babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci Amurka da Rasha su fara tattaunawa domin cimma sabuwar yarjejeniya da za ta taƙaita da kuma sarrafa makaman nukiliya. Ya yi gargaɗin cewa a yanzu duniya ta shiga wani yanayi da ba a taɓa ganin irinsa ba cikin sama da shekaru 50, inda babu wata yarjejeniyar da ke da ƙarfin doka da ke taƙaita yawan manyan makaman nukiliya na Amurka da Rasha. Hakan ya faru ne saboda yarjejeniyar New START, wadda aka fi sani da yarjejeniyar rage makaman nukiliya tsakanin Amurka da Rasha ta ƙare. Guterres ya ce ƙasashen biyu masu ƙarfin makaman nukiliya suna ci gaba da ƙara yawan makamansu tare da sabinta su a daidai lokacin da sabbin fasahohi ke ƙara haɗarin samun kuskure ko yanke shawarar da ba daidai ba. Ya ce wannan yanayi na sanya kowa cikin haɗari, ba wai ƙasashen da ke da makaman nukiliya kaɗai ba, har ma da ɗaukacin ƙasashen duniya.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye.
0: Wani kwamiti na ƙungiyar tarayyar Afirka ya buƙaci Sudan ta Kudu a ranar Talata da ta magance sauran ƙalubalen da ke gabanta kafin gudanar da zaɓenta na farko na ƙasa baki ɗaya da aka shirya gudanarwa a watan Disamba, tare da samar da cikakkiyar taswirar hanyar da za ta tabbatar da gudanar da sahihin zaɓe. An ɗage zaɓukan ƙasar da ke kan gaba wajen kasancewa sabuwar ƙasa a duniya sau biyu, yayin da har yanzu gwamnati bata aiwatar da wasu daga cikin sharuɗan da aka gindaya a yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2018, wadda ta kawo ƙarshen yaƙin basasar da ya kwashe shekaru 5 ana yi. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa, wanda shine shugaban kwamitin ƙungiyar tarayyar Afirka da ke kula da Sudan ta Kudu, ya ce domin tabbatar da gudanar da zaɓe na ƙasa baki ɗaya cikin ƴanci, adalci da sahihanci, ana kira ga gwamnatin Sudan ta Kudu da ta gaggauta magance sauran ƙalubalen da ke gabanta. A makon da ya gabata, shugaba Salva Kiir ya rusa gwamnatin riƙon ƙwarya ta Sudan ta Kudu tare da naɗa wata gwamnatin riƙon ƙwarya kafin zaɓen da aka tsara gudanarwa a ranar 22 ga watan Disamba. Kwamitin ya buƙaci a samar da wata taswirar hanyar gudanar da zaɓe wadda za ta kasance mai yiwuwa, wadda dukkan ɓangarori suka amince da ita, kuma wadda aka sanya wa takamaiman wa'adin kammalawa. Ramaphosa ya buƙaci dukkan ɓangarorin da su bi yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2018 tare da mutunta yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta. Ramaphosa ya ce gwamnatin Kiir dole ne ta kuma saki dukkan fursunonin siyasa, domin hakan zai taimaka wajen samar da hanyoyin siyasa da zai baiwa dukkan ɓangarorin damar shiga cikin harkokin ƙasar. Kwamitin ƙungiyar tarayyar Afirka ya ƙunshi Afirka ta Kudu, Algeria, Chadi, Nigeria da kuma Rwanda. Da yake jawabi a taron shugaban Djibouti Ismail Omar Guelleh, wanda shine shugaban ƙungiyar gwamnatocin ƙasashen gabashin Afirka, wato IGAD, ya bayyana cewa ana samun gagarumin ƙaruwar tashe-tashen hankula da kuma haɗarin sake ɓarkewar rikici a ƙasar. Ya ce ƙungiyar IGAD ta sake yin kira cikin gaggawa da a samar da cikakkiyar taswirar hanya sauya mulki zuwa tsarin demokradiyya da kuma gudanar da zaɓe. Guelleh ya ce Sudan ta Kudu, yankin gabashin Afirka da ma ɗaukacin nahiyar Afirka ba su iya jure sake ɗage zaɓen ba. Ƙasar Ghana da Najeriya sun sha kashi a wasannin neman gurbin shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekarar 2027 da aka gudanar ranar Talata, yayin da Masar, Morocco da Senegal suka samu nasara. A birnin Accra, Ghana ta fara wasan da kyau, inda ta ci ƙasar Gambia 2-5. Amma Gambia ta dawo da ƙarfi, inda ta doke Black Stars da ci 4-2. Wannan shine rashin nasara na biyu a jere da Ghana ta yi a rukuni na C. Najeriya kuwa ta sha kashi mai nauyi da ci 3-0 a hannun Guinea-Bissau, duk da cewa ta fara wasan da 'yan wasa 7 daga gasar Premier League ta Ingila. A wani wasan kuma, Algeria ta rama ƙwallaye 2 da Burundi ta fara

영국에는 리키치 아프리카. 꽃은 시라 아바샤. 신 야프자마 사방가방 아다와 카와이. 하디월 꽁기와이 바카이 마스 다우케 다 마카마이 다 나 아다와 아 하바샤 ƙarƙashin sunan ƙawancen dakarun al'ummar Habasha domin tsira, wato Ethiopian People's Forces Alliance for Survival, na nuna cewa rikicin tsaro a ƙasar ya shiga wani sabon mataki. Ƙawancen wanda ya haɗa da Amhara Fano National Movement, Tigray People's Liberation Front, wato TPLF, Oromo Liberation Army, wato OLA, da kuma wasu ƙungiyoyi hudu daga yankunan Ogaden, Afar, Benishangul da Gumuz, ya bayyana cewa manufarsa ita ce sauya gwamnatin Abiy Ahmed, sannan a kafa gwamnatin riƙon ƙwarya mai haɗa kowa da kowa. Za mu gabatar da bayanan nazarin Dr. Khan Daveji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka, a kan batun. Muhimmancin wannan ci gaba baya ta'allaka ne kawai kan adadin ƙungiyoyin bakwai da suka haɗu, illa yadda tsare-tsaren siyasa da ke da wahalar daidaitawa da juna suka haɗu a ƙarƙashin gaba guda. Muna magana ne kan ɓangarorin da har zuwa kwanan nan suke a fagage daban-daban, wani lokaci ma suna yaƙi da juna kai tsaye. Misali mafi jan hankali shi ne dangantakar Fano da TPLF. A lokacin yakin Tigray na shekarun 2020 zuwa 2022, ɓangarorin Fano sun yaƙi tare da gwamnatin tarayya kan dakarun Tigray. A yau kuwa, ƙungiyoyin biyu suna cikin ƙawance guda. Bugu da ƙari, har yanzu ba a warware muhimman taƙaddamar filaye tsakanin Amhara da Tigray ba, ciki har da batun yammacin Tigray. Kafa sabon ƙawancen baya nuna cewa waɗannan saɓanin sun ƙare. Akasin haka, yana nuna cewa ɓangarorin sun fara ɗaukar gwamnatin tarayya ta yanzu a matsayin barazanar da tafi sauran batutuwan muhimmanci a gare su. Saboda haka, a halin yanzu wannan tsari ya fi kama da ƙawancen da ya samo asali daga fahimtar barazana iri ɗaya, maimakon wata manufa guda da suka amince da ita game da makomar Habasha. Wannan ci gaba ya kuma sake nuna cewa ba za a iya fahimtar rashin kwanciyar hankali a Habasha ta hanyar batun Tigray kawai ba. Gwagwarmayar ɗauke da makamai da ta daɗe tana gudana a yankin Oromo, rikici tsakanin Fano da gwamnatin tarayya da ya tsananta a yankin Amhara tun daga shekarar 2023, da kuma buƙatun ƙabilanci da na siyasa a yankunan gefe sun mayar da taswirar rikicin ƙasar zuwa mai cibiyoyi da dama. Sabbin artabin da aka samu a Tigray da kuma sanarwar da TPLF ta yi a watan Yuli cewa yarjejeniyar Pretoria ta mutu aikace na haifar da babban hatsari. Sai dai sabon ƙawancen ya nuna cewa raunin Habasha ya wuce batun Tigray kaɗai. Batu na biyu mai muhimmanci a nan shi ne rawar ɓangarorin waje da kuma hamayar yankin ƙahon Afirka. Majiyoyin da ake da su a fili a halin yanzu ba su bayar da isasshiyar hujjar da za ta nuna cewa wani ɓangare na waje ne ya kafa sabon ƙawancen ba. Saboda haka, har yanzu ya yi wuri a ce akwai wata ƙasa ko wani ɓangare na waje da ke ɗaukar nauyinsa kai tsaye. Sai dai rarrabuwar ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai a cikin Habasha da zurfafa rikicinsu da gwamnatin tsakiya na ƙara mayar da su abin da za a iya amfani da shi a hamayar da ke tsakanin ƙasashen yankin. Idan aka yi la'akari da yadda ƙawancen ke sauyawa a ƙahon Afirka a shekarun baya, yiwuwar saɓanin ƙabilanci, siyasa har ma da na addini a Habasha ya zama hanyar da ake amfani da ita wajen hamayar waje. Wani hatsarin tsaro ne da Addis Ababa ba za ta iya yin watsi da shi ba. Bugu da ƙari, wannan ci gaba na faruwa ne a lokacin da tsarin tattaunawar ƙasa na Habasha ke ci gaba. Kwamitin tattaunawar

Ƙawar ƙasa yana cewa ya kamata ɓangarorin rikici, ciki har da ƙungiyoyin masu ɗauki da makamai, su samu wakilci a teburin tattaunawa. A cikin shekarar 2026, kwamitin ya kuma gudanar da tattaunawa da wasu ƙungiyoyin Amhara da suka ajiye makamai. Sai dai har yanzu, ana ci gaba da sukar tsarin inda ake cewa bai haɗa da wasu muhimman ɓangarorin siyasa da na masu ɗauki da makamai yadda ya kamata ba. Saboda haka, babban gwajin da gwamnati ke fuskanta shine yadda za ta samar da daidaito tsakanin matsin lamba na soja da tattaunawar siyasa. A nan ne kuma babbar tambayar da za ta tantance ko sabon ƙawancen tsira zai daɗe ko a'a take bayyana. Har yaushe adawa da Abiy Ahmed za ta iya sa ɓangarorin su aje tsofaffin saɓaninsu da ra'ayoyinsu mabambanta game da Habasha a gefe. Tarihin baya-bayan nan na Habasha da ƙahon Afirka ya nuna cewa ƙawancen da ya dogara kawai kan kasancewar abokin gaba guda na iya haifar da sabbin rikice-rikice idan ba a cimma matsaya ɗaya kan manufofin siyasa ba. Saboda haka, bai kamata a ɗauki bayyanar sabon ƙawancen a matsayin ƙalubalen soja ga Addis Ababa kawai ba. Ya kamata a fahimce shi a matsayin wani sabon mataki a babban gwagwarmayar da za ta tantance ko makomar Habasha za ta ginu ne ta hanyar hamayar ɗauke da makamai ko kuma ta hanyar tattaunawar siyasa mai haɗa kowa da kowa. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da ni Yasmin Ahmad. Mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Khan Daveji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Kafin nan, ku huta lafiya. Yankunan rikici a Afirka.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.